Lesa li pouvan, un ki ta enterese fon bel emisyon radyo, e lesa li disponib. Redireksyon an 305-841-1729, ou bel emisyon lop koneksyon 746-446-4072, lesa li disponib.